anakku. Oh, pamane kowe manuta karo pun bapa. Ora bakal kaya mengkono kahanamu Kartopyogo, Kartopyogo. Anakku mung siji kowe tak domo-domo. Tak kudang-kudang jebul kowe. Temekaning pati nglabuhi bocah wadon sing ora tresna karo kowe. Ayo, sapa sing nyirnake anakku si Kartopyogo? Ayo, apa nepisan Prabu Kurandagni belakno ha?

0: cross horno. Oi, you talk asti.
1: You.
0: Rilo setan yang kustibayo. Mat, wakuporong arso. Hilang nyawamu, weh.